Jenoni kihindi eche tui watikaye omo bituti mbireko tui watikaye omo bituti mbireko kundi bituti mbireko hivi kata watu walobo la yenya muhanga ya watu havyo atitwa iwetichamuvyo itwa iwetichamuvyo mondeke na tuangatoka ilulia emulero ya wanatu havyo atituwe owenkandia matasha tuwano wenge itwe gavyo na tukandia tuwabi iwetichamuvyo tuwe iwetikayamuvyo etu na mumupepa itwa mushima tutimuka mawa tunyamuanga wa sinja ukatu ha ebindu ebi na rukumbi tuwe iwetichamuvyo mondeke tukwe watikani hapo sero momalua omobu holo itu nanzene tukande sunga mubyo mwa butochi o we res itu asunga mubyo mwindundi na resi tutwebele rawa ere mopepa nerimushima itu na mumuha nengemo itu ha omuka mawa tu wengemo tuline ribasima iwe tukakushima iwe mulikiri wetu tuka kushima tuwa makura mucha tote kote uvya nobonya gasa obwere ulikirira chihende chetu eke tuwe iwatika ye omo mituti mbireko oko na radio moto butembo beni chikatsuka oko omo o chikavya omo vulibya sonja okusuko kosai satu nenosu okulindira okosa ini mulikiriri tuwa makukiria tote kote uvya nobonya gasa obwere tuulikirira tukarso ndolibawa na director owe radio moto butembo beni kini mbachi ya tuchivuya yo Moizi Kalemberia anaiti mbirieko na va teknisye Abimanirwe na Philippe Makomera yo chef di program uiko baka nilani yo vianzire Pierre nerio muna vire tukandi bakaniria omundu na mot omundu nevete omundu no mushitu omundu neveremwa tunashibyo ndeke ndeke everemwa omushitu eme

tiri muri na kisoche bikatuwatika ya okwirisha shenyama shenyama mina tujuba na bende tukana lusama matunda watu kalia ni shungume shumbuhuma bendo tukalia bete tukalia tu ikalo momente na mebati nejo tunashe bibenda kenda ke na omute ebende mete kana limawa tukana limemete twali memete mina mina mimete minji obuliki kichoshi chikavi kine nubutu chivwiri tu watija. Esa wa masungebiti vye mori. Obore chete. Ewe gacho. Ewa minyango ko. Chikavi ya ichine. Mwemiati. Eyotu wanga iwaticha ko. Eyotu wanga iwaticha mtu fokerebi yao. Hata. Erebera. Ngago mbombera. Chiti ya chitre chava anika. Chechangatu here novu jingo. Itu watoka nerebi yao. Nomundishe ndisheshe musha kunu. No iwa nga musha kunu nyesha sovamo munuana. Kuse inyesha sovamo mumbesa. Venene rio. Vaviri tu visavyo. Musanana malolo okotua kola. Na homo viti ya vio. Momu nesho dawa. Esho tuangasunga. Itue iweticha musho. Itue asha sovaba mbesa. Itue basha kunu. Itue amake kunu basha sovaba luana. Nerio. Ebyo nibu wengibu nabi seme. Rere jyotu wa mabiru ndia nabi. Tukande shabu sunga tu. Neribu wa mabiru tu visabi. Kwa mga tu visabi yo. Ito yetu nena maha. Ngoko hane. Akatambi. Omuka mamabe tusondoli. Mamabe tuhano wengi. Ito kande tokere sunga. Ere tibitanu kumakuni agoshi. Agotuwa vere talu kako. Tunalangire. Emete ngoko yikatu watikaya yikatu letirishunguma esho tukalia. Iya tuletera matunda awo tukalia esho ndusu esho tukalia. Tukalia emirihi. Emirihi yikatu leteriviali ya tuletera kakala nge muhoko yo ni mirihi. Enebe ndibi ne ebi ringe muhoko ebi buhume ebi kasero mochitake ebyo. Tukalia abyo. Tukalia ebi koma. Tukanalia na matunda awakalua okometi ni shunguma. Meat nebiti vikana tuletera emibati. Ebiti vizimu ebikareha nizi alkaloid. Ebikareha abasi mkwa wakolo mu alkaloid. Ama alkaloid ya manji ni shodawa ni mibati. Anyo mo miti yi, anyo mo biti yi. Emit, ebete, vikana tu watika ya, vika kole ndia mbuyo shimi, vika kole shimi, vika tuletera omu kuwene, ogotu kahumula. La vwezie mafumula yoma hula yomu oksijen. Omu ira, tuangana hula yomu omu kuwene, ogotu kahumula. Omu kogo unamu humulo no, tukahula yomu oksijen. Ni mkuwene sana akatu watikaya. Kundi, wamabe volo mkoyo, ukandilua wahesi nerelembera. Nerebi muko watu na muho mulono wakare kina buu. Na wakare kwa yuhurekirira, iwa nyuhurekirira, iwa bibu na yuhure ndeke, ikahula yomu oksijen. Oyu ni mkuwene akalu haji, akalu COVID, evyo tuka, evyo munalengiri, evyo akalu kumishitu, na akalu anomove treveremwa. Every mwavi ya tuwebio esave na mboge vio, vika eve na mtu letiriki omuka oguwene ogomu franzaka hula yomu oksijen. Emiti yi nebete, vika tu letirimbula. Aliumushitu haa kana kurawa imbula. Muleba yelero tunemu obote mbomu anu. Mukandisha lebia omovole asubuye esave utukubu wene. Oko chitwe chechevi rimu. Ndeo tunana ngireku tunene votembo. Kwa kukavi kunia kalumbi. Kunde omushi tuwa wale kwayo. Wakana kurechi. Wakana kura. Chitu. Nari. Echu kacha maese chikache lukongese. Koko musha kwerea. Chevi ikaho. Echa loo kerechi. Echa sunga oho wikalo. Obu wene. Nari haraka. Omushi tuwa yo. Wakana kura nimbula. Inyatoka. Evibula. Inyatoka erewa. Chikare kange chitwe chenu wichi chichimia muna langirecho tukabu kiracho kucho kwa mesu. Ngovi angaweze kana ngovi angahore kirana. Okomu sosoe ya checho tuangahiriye yemete tuto keribi tunamusunga akahehero akokomore mewolo. Nerio
mwira tuharie mete wa masungo yuka hero mutre akabi na namutu ndrako okobore chiro ina namutu waticha au yuka hero muti goshi goshi akai ina namutu lwirako ekindi wi emete yanga byukuna nyumba matalawa tumwe yo kutse hali uko nyumba yikanavya bobwikalo obwisho nyonyu esho nyonyu seka lava omomyanya nerio miti eyo ni bwikalo obwisho nyunyu nerio sho nyunyu esho sikana tu watikaya nasho na tutabwa kwanza omote akabya bwikalo obwisho nyonyu esho nyonyu akabya bukalo bwisho nyunyu esho nyunyu ese kabya nga hakuhina tu ohakuhina manyumba wetu senemwe sikatu watikaya tutokere minya ebiri omo ebi tutimbireko byondeke hanisho nyunyu owabi wabi uneho wawelyo wasunga unaitimbire kwa mete kumbibwa ya mabiri akuine nyumbi ya nabya miti mikuhi mikuhi ngandi kombombere nyete kumbe wa mayira butalabo homa uwa nayira homute owa owa ali kwa shondusu owa ali kwe owanga kuletera eshonguma kutia matunda awerevya ukali oko matunda ayo ni hinyunyuhi wumahi uma nawa hekana emiti ayo hekana kuri hinyunyuhi wumahi uma nayo yashabia inamulya kuyo omo mulu hinyunyuhire omo butala bwawo yanganaye nese nimbira kutia ringwere kutia risibi kutia risori rikana kuwatikaya iwukine nato ihia kubucha iwaminyuti obutuku bwa macha basi iwa mtu butu kubwa machi. Ili sore rekemba, bebi kokoretono. Kutia kase nembira nako kakana luka kubwa, ili sore wabuka, ika luka kubwa randeke ndeke, iwa menya, uti, embula ikande, uko kase nembira kaka wakati, cho, uti, ili butuku, embula kwa muhua, yanganao. Kakana luka kubwa, ndeke ndeke, obutuku ngokovu kandicha, kutia, embula ngokoi kandewa. Ibi shevyo, omukama yo watu habyo atibibibi na mutubwira wanganere shongo kosho ho wawo ebe ngwele eri sibi eri sore esa wama yire shongo kosho ho wawo ho mwawo esa hakasara kama sireria kihungu cha masireria eri sore rikelu iliamia iliru ya pore shongo koreti iwengo kuhubise hipiege ya masirua Eshongo kwa shabere pekere, sikesi namu, isi namu kanya ne na masore, ayo kaini anamu wirashu ati, ohe, obutuku ya masirua, ubise ehipiege, neruo lua langira, engo kuye vili kulia ehipiege, kuonde, oho wawo, eha nabegere, amasore na masibi, awaka kashari yoko shondrosu, nero kasi namo, ehipiege kwa heka kula hetia, kuonde, iha ni umukani, omukatikati keshongoko, nehinyunyu, ehiri omo matunda, awali omo butala, moho wawe. Ririjibwa, emeti ya mabia mere mere, kumbisi yabi haku hine nyumba, mwanetu, emeti ya mabia mere mere kutsebo, kumbisi yabi haku hine nyumba, iwa naira haku hine nyumba, emeti, mikuhi amapera, emeti ya mapera, ndi meti, aba agronome bakande kwayo, iwa kande kwayo, nari wanahera, emeti, iri kwa matunda yo, yikavya, iu namuri ya kuko, kandi ni hinyunyu nayo hekai na muikaho, hekavi inamu shakura mchai kapipomukama, na wuhe namu kubwira wamavi yuko uomuri enge wahyo ihe namu ndezi haika kura yeti ubutu kubwa macha kote ihe ya mwurane shongo kwa yetino iwengo kwa uwise ipiege ya masi ilua akasara kama sirevya ito tunamu ishe iringeno ibu akarasi uko fangapere tukasumisha banaka ko naho kumbe iwa mnyuti ahona vili himba kumbe nanahe raho mwote owa matunda angatoka ivikalamu hinyunyu ehe kandi ahe kanye burango ko bwa macha kandi iyatoka wa mamutu njiwe shongoko iwana nyunyo hiya nabye hika bure shongoko eti ohe ya masirwa kundi akasara kakatu bwa ko shongoko na saa howa wate mutri wali kwa matunda na hipiange hiyo shongoko shagose hekana huwa kundi isihari akanyunyu akakabura wakati ya ma sebuwa. Emiti,
ikatuwathikaya okwisunga obuthaka obuho ghuli kutse obuthaka obwamalima thungerera omulhu wekyirimo ghukasunga abandu babirima ekyinyandalu emuli eyo neryo amahya wawu esali aliwuweneyo simuli nomuthi nomughuma aho omuthi akanaleka eririma ryawu ryahwamu embolewa etekhnike eyi agroforesteri abagronome bethu banieyo mubabula esaha ghukalima eririma rikuwawu emithi yine eyeribikahira omoririma mokathi kaghuma kaghuma neryo eririma irithabya rikasenda ghukabya ghunahiriria omoririma mweninga syiwunamulima okwamaplathi bandikweyo neryo ghunahireyo nakathi kaghuma kaghuma ehithi ehyo hikabya ihinamuwathikya eririma ryawu iryabya rinuwene na ebikoma byokohithi emithi eyo rikathokera esi bikabya ibinamuletha omoririma mwembolewa ibyaleka eririma ritha rikahirya embolewa yokutsibu esaha wamalima eririma rikuwawu emithi yine emasegese risegese righuma righuma kumbi ryerine iryabya rikabirinywa omomalima wukuwawe lithoke eritsunga eririma ryawu iryabya rinuwene bathi ithwabya ithunamuhera omomalima wethu mwemithi mike mike aho wamasunga eririma muli ghukanaheramu engano kumbi eririma ryengano ryawu imwabya imunene hithi hikuhikuhi ngeyamasegese nehindi hithi emithi tu emikuhi mikuhi eyo agroforesteri yikathuwathikaya amaghetse athoke eribya akabinianio omoririma neririma ryawu ritha rikabya irithalwa rikuma kutsibutsibu omughulhu omwisi abirikolha munene hani ebirimwa ebikasaba bithi kumbe ibyabya ibinamubya omukatsutsu kake kake ngamathunda awomusasyano eprimier du cap le premier du cap iwakaronda athi kumbe inahiniane omukalinga katutu ngabakahera esyomboko wamabirima amathunda awomusasi le premier du cap ghomosyomboko ghukasunga inabiryasako ndeke neryo ekyihugho emosyombarara embarara niwambu ekyisukyi eyithe mithi mighuma mighuma yikabya kyihuhania kyinene neryo kumbi ehosi eyo ngandilholya busubwaye bwa bandu abali okwiringu kweno abali okwirungukwa bwethu erya kutse abali embarara omo uganda mweyo kumbi bayi banamuhera omombarara mweyo momuthi mughuma mughuma ngowekyi omuthi ngowamamanga amanga kutse omuthi we avoka eyo iyabya iyinieyo momuko yangairya omokyisu kyimwe hali eyo iyabya iyinieyo yikathuwathikaya amalima wethu kutse ekyisu kyimwe eyo iyabya iyine akahehero emithi yikalethera akahehero emithi yikaletha ekyi akahehero neryo hani emithi eyo thutholere ithwabya isiwathwaho kyitya kyitya abakahera nge miharamba thukanahera emiharamba ama eucalyptus ama gravilea egravilea yo muharamba ama eucalyptus aya syalireta amatunda nabyo binuwene thuwahera omusitu wemithi eyiri ngeyo byowene neryo kumbe yabikotha esaha yabirikotha tu akatambi kahika iwayiwathikyamuyo ithwayiwathikyamuyo ithwayiwathikyamuyo tu muli ghukandilusyamu orupagho kutse ghukandikonda ghukayahimba byowene busana nakyi kundi omuthi akabyabikotha kutsibu akabya nagho iniali munuha neryo akabya isyakyire thulethera omukuwene eoksijene eyitosire niwambu esaha makotha iniamabitholera athi kumbi nianganakondwa ithwayiwathikyamu wakalwamo ngesyombagho nikwa ithunamusyahera eyindi eyikakomboragho ebyo thukakolha hano byabirithwabiriminya omuthi owakakulha ngoko wakathulethera ne oksijene yolhubalhuba kulhaba owabirikotha kutsibu omuthi owabirikotha kutsibu amabikekelhuha akanathulethere eoksijene omukuwene kobine bithya nikwa amabikotha kutsibu esyondambi syanganahika ithwayiwathikyamugho ithwalusyamu esyombagho nikwa neryo kumbi ithunamusyahera emihya mihya
emerere mirere yika kule yo eyo ye yika tuletera kandi nawo omukuwene munene kulaba eya record a tukana ye okomiti eye eyitorere itwa itu ise wakwa gochitia chitia hanie miti yini mulie yo kumbisi watwa gochitia chitia emiti eyoshi yoshi eye na mutuletera matunda kumbisi twatwayo ise wakondo muti owana mutuletera amatunda emiti na mutulete shondusu yen eavokatie omuti we avoka wamakonda wamatukosera ise wakondo muti owe avoka kundi oyo akatu letera amatunda anamutuletera matunda esho avoka eyo basi kumbisi mwakonda nemo aho wangatokererago ngemuri womombarara mombarara eyirie chisuchi iwatokago iwaherago ni muri eyo oyo washaria kuwonya aria kuwona icio nyunyu nacio cikaria kuo nacio ni bihangwa bia nyamuhanga bikaibe na mupipa omukama mongana baburanyitiani icio nyunyu iciwene icikatuwatikaya eritsunga mazingira guku wetu emiti wa maherange avokatie yimuri eyo iwarekago oyo ukaciaria kuo na wini aria kuo na icio nyunyu warekici aria kuo na tutwe bandu twaria kuo amanga nongera manga omuti wa manga nawo ise wakondago chitia chitia kunia na mundu uretera ibiguma ebyo tukariako batai mwairi twahere miti iwahere miti niwambo nabawitie chisu chabawite ebisu chibieyo kumbe ibatuhorugusa lweri yatukayahera yemiti siwabutwa tukandiria matunda wakuitwe basa nabandi bandu aboshi abangali okomiti eyo yabireta abangali matunda okomiti eyo yabiretago ibiwene oyo wahera omuti oyo kwa muhini abiregenda nomo kindi kihugo akabini ebirituwatikia kundu emiti eyo yinamutuletera omukuwene eoxygen eyo tukahumula hate emiti eyo eoxygen iyikandi ebiange mwire tuheri emiti yitukirituwatikia tutoke erisunga eoxygen eyo tukahumula ende miti eyikatuletera amatunda se wa mastafeli amastafeli hari ne magoyavie amamandarinie amasitroni emiti yoshiyoshi ina mwasamwa kwa matunda tuhereyo chitia chitia wamasunga herehera omuti wangabisi inyali omoparsele yakusishali omoparsele yikuwawo imwaliga bate moire tuhere miti niku okuma nyumba ahali ya manyumba waharahe miti mikuhi mikuhi nga mastafeli ama goyavie wakarere amatunda wesho goyave ama mandarinie ama sitronie mubula ya ba agronom wanasomiria herasi abana betu banie yo banie hoshi hoshi mutino mutu herari omo maparsele hoshi hoshi omo butembo mweyo omo beni mweyo omo chavi nyonge omo chondo mweyo omo masere komuna mulo mwe wetu eno nomo lubero mwe omo bore parcele kumbi mwabi muni omote owakanisha bya mukuhi owakatuletera amatunda nari omo bore parcele imwabi mune ngeristafeli omo bore parcele mune egoyavie ebyo syebyo bikatuwatika ya ukabona muri aritunda ryo na makunini na mwini na mwende kupunguka ko no twabera tukakua makuni wakalakarire kundu kundu mogwana wetu isi turirie ki isi turirie amatunda kanji kanji eritendia tukariko matunda namurekitwa kwa makuni owanyitendia hula hano nokulu asunga mundu inabiribia kalwa la makuni busana chikundi isi turirie oko matunda nerio tubia tukahera emetri mikuhimi kuhiyo moma parcele okoma 1983-84-85 mwa omobute bomweyo mubane bwambu tuheri emiti nerio kosa abakola mobabia bakahera yemiti eyemaekaliptus amaekaliptus nemiti ikabia minene minene lubaluu twangabere tukahera yemiti eyamatunda nga mastafeli itwaheranga nge nge nge nge ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama
citronnier na mastafi ayo otu anga heri mema baba karamu ya meharamba nero mero binyo tonyo tomuti ni unia vya munene nererishi ya tiria elu avya lubanzi rero tuveta shatu karibwa emete kwa angatera isi angatua lubanza meharamba erishi wangasha erayo mobanu magravile ya meharamba na maikaliptus yosi ya rehera hakuhi na manyumba eyo ni yerehera ehare mochirima iyaherwa omobetwa mwimuri tunawitia no yomuti muma owanga tuwa ticha okwiyika kiria okoshongwangwa ni muti omwagronomi akaola yomo halea librostipilata oyu ni muti na mabigago na mabibuga na miaka makumi mbili na ine emiaka makumi abiri na ini na mabibuga enye na mwiho muti oyu ni muti kwenene cyare tuletera shunguma cyare tuletera biguma bya matunda riri cyo akatugwatika ya okwiyikakiria okoshongwangwa omumarema uku wetu hasa kale njo okovandu abahimbire kuze abawite esho parcele sya hakuhi nolusi kuze abawite amarema wa hakuhi nolusi batahe emutiwo haleya librostipilata famie de ribiase omwagronomia nanyowire famie de ribiase haleya librostipilata kuze mitragina librostipilata ni muti uwene sana na mabigago omo miaka makumi abiri na ini kwene miaka kula bolobolo akatuwatikaya okwikakiria marema wetu okoshongwangu amarema wetu anamusenda eyo imagiria ngahikayo marema namusenda omochondo omomasereka omochipes omo amarema wetu anamusenda kundi tulieno yokobetwa busananaki mukanerehera omuti wetu oyu yo haleya librostipilata iwo cia litabiaria akareta ne mborewa bikoma biako bikareta mborewa ya haha wamera uyo hakuhi nolusi amabilanda okomisia misiako eyo emisia yetu eyo isiendesia bikasenda isiendesia bikatakuka mwire tweheria omuti oyu kandi akalasa bwego bwego igo akatsimbawa wamabitsimbawa kumbe sa ukande sha ukabutuka shaera ukayera wiki ho mwage ni yakukangira yengo kwa kaherawa nero ukande awa ya herago ukande wa mabetsunga erere marie turieyo na sherita byaria vere byo akande sha kuretera amatunda wa gosesho bawo akalwa mwesho bawo eshuwena esere kwa bubuya shesha kuwa tikya okwikokotia ehendo heka heke ngebitumbi byo munyumba na bende na bende muhira twara gore riryo rupagondo ago sina ngaba nyitya ngako kotye marumaru changa kokotya ne na vota ne ni wabune ne shwa ne shwa ne shwa meza ye ikumina kokotya vendo evye luba luba nge ngiwa mbunya kokotya ina bya me donc ayeringa eshombago eshe kofraji ni mutu wene sana angana tu watika niliko kutia na maserke ni akalo morupago onu wene na basi twa mabere herago ini akadi tu watika okwiko kutia marema wetu nereha obubuya wa marema wetu ifwa kukutia ini alitule tere yotu a tekniki yotu kwa olamo agroforestry ni mutu uwene sinandibirirwa erishima abaguma baguma ababirishambikako bakarondia mbuto yao ngandi shima kwanza estiti muno lwanga iye nene inahirire omo musha wao amusho yu abine katuka mwesho ngwangwa amusho yu abere abere tsungika ndeke iho no no momusho we estiti muno lwanga ho nafumbulira nao ho narusaya na wembuto ya yao abere tsungo musho yo go trebie ngashima ba professeur ba mabo mabo ku esiki muno lwanga aba katuwe aba bererago bana muherago o mu professeur o yo shabuga ana mutuwe tichana muherago no komusha kweyo
ogo esiti muno nwanga anamu anamutumika kuwo ngashima nabande baja aboko esiti aboko iniluk moba nashishanya ndakwembuto yao moba nayiriya herao nale na namulasa nenyumwase muhere kuwo moya herewo obumale maukuwetu eyo ni muti uwene mwase mutukande baha amabutire womuti oyu akalasa bwegu bwegu nario basi nyo ba agronome muwetikaye mwase mwere mwase tukande baha kombuto mwenye tutoke eri atute eriira marima awabiri kakiribwa okosho ngwangwa utakiriwa nyesunga niribiganjire Pierre ono nibiganjire Pierre utakiriwa nyesunga ukande nyesungo ko WhatsApp ili nariage miri 09 75 92 08 55 09 ngasubamo 09 75 92 08 55 ono nibiganjire Pierre nitobiwakaniria omundu nomuti ekiro tukitasha sunga nomukama amatu hakagala okushinda bingu merera tukandishakania oko omundu na mamikrobe omundu na mamikrobe tukashakania kubyo kobulia byo nao nimwasi muri akashuwana akashaluma buholo muri kiriri